iskay waranga, iskay chunka, softay wata, kunang punchay kay agosto kilya si pusyang mana kutimunang pahnya eh. Kutimonga agosto iskay waranga, iskay chunka kanchis niyo, pusak niyo, pero kay iskay waranga, softayok si pusyang mana niya kutimunang pah. Wow, kamasi ormas, kinamantakan kuna kami charing swapuni, sapapagarin kay wara simi, wara komunikasyon, programa, sutiya isunisha, kinamantakan sumak kusiska, sumak humachas, sari kunagip, kaninek tiyan, pita cha, maita cha. Mana no ta no macharikuni kai wera simi wera komunikasyon programa sutia isu nis happy.